Kastap ka basuk ka bakman, sa shisin ni pi barok ki parok nong sanga, bagi pediang sang bahay pi sa shisin, siya ka ni ka program, ka bagi kuat ka music on the go. Pidamat ngai RJ Dora, bat ka ni ka di ka Akashwani FM jong pi, ka bawaan siya pi, hawa FM si spotlight, point henryo megahertz, bat kum juru haga news on air app. Di parok nong sanga, kapur minta keladap nyaw lala ar minute, but yes, ngin sedang no ya kan ke program music on the go. Di shua pengin ya cekmat bakan ke program adan ini simbo jing perkat iba lingkot iba ongkum ni. Ka jingkerman ka day, ka ta ka sur, ka ba jem, ka ba ong ya cekmat. Wat la ka jing im kadang long ka ba artatin. Ka jingkerman ka day, ka ta ka sur, ka ba jem, ka ba ong ya cekmat. Wat la ka jing im ka long ka ba artatin. Di paralok ba it, jang abaro, kin mau ba kipor, ki ba dum kipor, ki ba e, kin num sa junom. Man ka step ka ba temai, ka wan rak rengkat ru, ya ka jingker men ka ba temai, ka bor ka ba temai, bat kilat ki ba temai. Di ban sedang ya kan ka program music on the go, menta ka step, ngadon artli ki jingruai, ki ba keren syapang kata, ke jingkerman nomor teng teng ke jingkerman ke di tangka wei ke bengi donkam e kenang mengilak banyak syakamat ke di ke jingruai

kamat jingda waban kan top ye kaktin khasi bat garo ha ka khin ka ba phra jung ka riti sin charri u ba el hek lo ong ba ka bjp ka da pen sngau sha ka sarkar padeng ban bu hakmat ya ka ni kamat jingda wa u ba el hek lo padeng sngau bharu ya ka jingya ka shan jo ka sarkar padeng ya ka meghalaya ning ba ka jingwan jong ki mintri sarkar na ka por sha ka por ki ba wan ra ro artat ya shibon ki kampan roi sha ka ni ke jala kani ka khubor kawan shpi na ka akashwani shlong.

Palau nasa kapatid mo tanggalang ko Jingrai, Jong Iba, Desmond, Rimaki, Sun ka Jingrai, kabasong tanat si siya ka Jingrai, kabaong Tiano Heba Iete, Palau nasa ngap ka pora ru, kala day ngay pa ngin pinkut no, iya gani ka program, ngin pinkut, iya gani ka program, da ka Jingrai, Jong Apache Indians, ka Jingrai, bila ka teng boom, shakalak, di nangisabar ngin, nakapta ka program, kaban buhut, kini gani ka Akashvani, FM Jumpy.

you so much, Kumrishi Moon. Eh, nang tay yung pentem jing rai, ako jing sukshano pidan mensngap ya piang to, ikong kerba, emsel yang isuba, mespida, bashida, anita, manda, arngut, dapi disusngi, kong na ba na umkinser, Rudolf Pius, Bawel, ba Lingkoy, ba Marwen Sam, Gostron, pati baro kublay shibun mga iklotel da kurba kublay shibun e kong klotel da ya gani ka message ka jong pi ngan sa pentem ni pi ka tujan rai mo di gani ka message ka omni hi hello hello RG Dora pentem jing rai shanam shanam shanam jong wan jok soklet ngan pet sengap ya pi ya baro ki RG bat iki bas ngap kublay shibun e pi klam ong pat pi day manu mo ini bapa e ka message ta ngan sa pentem pat ya pi ka tujan jing rai kini kami message kong ni kublai kong kong Dora ke step besok berkemen ya pi kermen skam ba pi dan barabar hapa deng kemen buat bakot bakot bakia kia kerat bha haon ngadon hapa deng kemen kemen ke bakot ke bakia kublai shibun tis kubha pentem no ya nga da ke jingrai hindi ketu boong pehla pehla piar alright na ke plim is ilzam ngatrai okay ngan sepentem ipi ketu kucing rai mo nang ta ngatrai ini ru iklem ong ba adai na e okay pehla pehla pia mohabbat ki he nak aplem o surf surf tum bat ban pen sngap ya pi hang tu mangai radi ki khun jonga kum ju ru ya ki radio friends baro ki baju sngap bare shimenta nak po shakapo ku bre shibun e ma pipule ya ka message ke jonga ngadai ikong deng mukhem na bhoi ma pun ku bre shibun e ku bre si hajar ngu kubli shibun eh ikong deng ngan sa pentem ni pi katu kujing rai gini kuih ke message kubli hai RJ mga ikong mukim pentem jing rai gupt amira senam pensengap ya pi isuba bashida kong na MC liang bak marwen bak na umkin sir Nathan kubli shibun eh ikong mukim ngan sa pentem ya pi katu kujing rai toh gini kuih ke message kong kubli good morning kong kong Dora ba it mangai na na lista ling do please play khasi song shanosha dedication goes to you baba Thomas Nathan Jojo Suba baya it lang Alicia Iban Rihun all RJs may God bless you puli kenang kenang kong kong message jonga okay ngalak puli ya ini na na lista lista yes to ngan sempat temi pi ketuk jing rai mo alright kini kau ikut message kong kum ni hi RJ, please play a song Pitbull I Know You Want Me dedicate to you and Suba Aisha Kongna and Dapi Walang and Wanbiang Kong Klotilda and Kong Mukim and Rudolf Badeng Mautari Bana and all I am Bahep from Rangsau. Kublishibun, thank you so much Bahep. Kublishibun getting a message Kujongpi. Yes, I will definitely play for you this song I Know You Want Me by Pitbull. Okay. Ngan sangek syang tu ngin sngap syai gini ke jingrai nama ngat pilai ko apa sngap gini ke jingrai ka wei hadin ka wei gini gini ka Akashvani FM Jumpy.

Ou jyst fel ai boi'n rhyw megahertz bar o'n nos gael, a ai gy jingli, ac mae jyng pi, a bo gy jingli, gy bo ong, gy ei gyda gy bam dan, gy jing sdang ba jingko, dyn ni'n pa'r chi gy jubab, jyng gy bar log jongi, ac ni gy sngi, gy ni gy gy message na I suba, I suba, yw alw aji sam. Ngan ong dey gy surok, ble si bo'n ngai suba, suba, suba, suba, very good morning, oh sorry, good afternoon. Good afternoon, sam, siong hapo studio, tim tip step, tip sngi, tip mo. Tito, good afternoon, yepi, suba tang ba sung si ban pentit ti parlok ba kada ka jubab ka jong pi kadang lat tapi dang la ban persyang biang ban pap yang ya ka jubab ka jong pi in pai sa kawai ka jubab na imaya imaya yang ka jengya kren jong I kibri pat day mo maya ilisi rida pa ilisi na madan riting ila yo ika jubab ka baday ba marwain na yo ika jubab ka baday wansalan ila yo ya ka jubab ka baday tingnya pai Sasha kawai ka jubab na iparok jong I baklampa ika kerteng ka jong I ong hai RJ laban day ka sun beneng lada om day ngan persyang biang ti pite pite manu ti sungo ba ban pa lang ika kerteng ka jong pi kan kam sungo tenat yang I bengin tip pite manu ba pa iya ka jubab kudu shibun ti pitang lakan persyang biang iya kan ni ka jingkali ka jongat ngin pai Sasha kawai pat ka jubab ka badang shupoy alo RJ mga ikongkong lada ika leer terai mo adam day

Oh, she's pala pon riu me gehats ngi pteng no ya ki jubab to ki porlok jongi la bun bha ki ta ki jubab te ka por kla nang ya te ka ni koi ka message ka tan pon aw mangai dafi nga shu ong tharai de ka singi nang ta pat ka ta la de ka por mo kum ba ju ong time is running out bimer thong te bimer thong ku lishi bun e ya ka ta ka jubab ka jong phi kha du ru phi ru kla yo ya ka jubab ka ba de te ki porlok jongi ki bla yo ka jubab ba de la bun bha tong an sapin shai manu manu bo yo ya ka jubab ka ba de nang ta pat I ba hab rang sa ru la prashang byang la bande ka mit la ni ka shai la dam de tan prashang byang ha ba hab na rang sa ku lu shi bu ne ba hab nang ta kong kong ngan ong byang mo la bande ka singi ki banai ta ti a la dam de ti ngan ap no na phi mangai pilaris na mo pat a rj la bande ka le er ne a nga ES ki bani la bande ka por ku lu shi bu kong kong ya ka jubab jong phi ru pla yo ka But they, the completion of the world, and the part is not

la prishang yo haya jim prishang mo atan ong kali ERP blish bon ngan ong biang la dei ka umbut mga kaumbut bangingut mga imaya blish bon imaya hello good afternoon mga ililit na boy nong tra ka jubab nga dei ka por okay la dei kata ka jubab jong pi lilit na boy to blish bon ye lilit na boy ru ti nak tas ko wake a message ka ni ka por yong idei e ba hap rong sao biang la prashang yong la ban dei ka program ka ba menta ka sngi jong isam ma mare bet mai ba hap na rong sao ta la dei mo tharai ta good afternoon arji sa manga kong nana jaroi ka jubak ka dei ka por dei kong na ru la yoi ka jubak ba dei te ka jubak ba dei ha ka ne ka kenti ka ba ar ka dei ka por dengan shupuli be cha cha ya kita ki jubab jengi parok jengi namar kapor ke lanang yat mo nang tapa ipi mar banyang ru ila ong dia aji sesiang an ong tang ko wei la bande kapor pi kong pi mar banyang kupe shibun ya kong pi mar banyang ta yo ikajubab jubab ke bede nang tapa i du namo krok la persang biang ong ke kapor i selda la persang i selda ila yo jengi shai ke jubab ke bede 50-50 ngan shu ong yo la bande ke skei na kapor tang bai la lock ya ka jubab jo iyo laban dei ka skate tong ba la la te kong silda ka dei ka por ka blish bun ya ka jing prashang ka jong pi nang ta pat sai kong i la prashang yong rj ka dei ka ksha la dam dei te ngan prashang biang nang tai lesi la prashang yong ka dei ka por lesi la yo ka jubab ka dei mangi bashat ngap ya pi man ka sngi namot pran ka dei ka por ka blish bun ya ikini kinong ngap namot pran ka por ka dei ka jubab ka dei na ka benta ka jingkli jong ka ba ar ngan ong ba ka jubab ka dei ka por ngan prashang biang la dam dei la dei mo ka blish bun ya juju nang tai amsel yang ri ong ka dei ka por ti la dei nang ta par i porlok jong i kresen renja la prashang i ong ba dei ka wadu oi kresen kata ka jubab chong phi kadang la ti ba marwen ngi pha shi ba marwen ru la yo ik jubab ko bade ong ba la dai ka por ne ka ayom ba marwen sa shi sin da ba marwen ku bish bu ne la dai ka por mo nang ta pat sa ini por lok jong yi maya yang benai kong na na jaroi ri la prashang yi ong ba dai ka por ku bish bu ne nang ta sa isis na klo ru la prashang yang ba dai ka por ku bish bu ne ki ni por lok ba iman ba i la prashang la ong ba dai ka por ting ne pa shi ki jubab jong ki ni por lok ki ba dai ru i ba la yo i ka jubab ba dai ki bang la puli men ne i dei juju i barit sau mer na op shlong i eski bani suba i silda i du na muk dok nang ta kong pi mar banyang i blong 50-50% nang ta let na hoy umsning kong disu sngiru ilang 50-50% tang bai la yo hi ka jubak ba dei mo nang tai bi mer thong la yo ka jubak ba dei but i let let na poi bagi tu parok baro ki bangala jer kerteng mentan ki la yo ya ka jubak ka ba dei but sa sungpa map ya sam la da kum la ya nu ya nu mo tang ba ka jubak ka ba dei ha ka ni kenti ka dei ka por ke e ka ta ka ba mar ya ben klem that ka dei ka por mo kum bang ong hi ka ba ji te ka dang sangye la da battery ula yap ni la du tang ba ka por te kam ju up ya nu ya nu kam rebet chat chat tikumba mentaru kapor klayat bha ting la de kapor bangin penkut no ya kane ka program ka jongi ka program Final Limited ke Bawan Nagani ke Station ke FM Jong PC Spotlight Point Rio Megahertz The Porlok Nau Sengap Kuplai Shibun Ea Ia Ke Jingi Shim Binta Jong P Ha Kene Ke Program Ke Jongi Ke Jingi Shim Binta Jong P Ke Long Ke Bajab Shisha Naka Binta Jongi Naka Binta Jong P Naka Binta Barok Ke Kuplai Shibun Ea Ba Pilai Don Ringkat Bat Ngai Sam Dangi Sa Bat Ngi Bat Ha Kapor Shibaji La San Ngi Nyeso Bat Ka Akashvani Delhi naga bentaki ku buat tin paring esawan pai but ka program FM Superhit Singapore Shibaji la Shipo Minute kene kene ka Akashvani FM Jong Pishi Spalai Point Rio Megahertz well yes listeners thank you so much for tuning in and for participating in this program and for making this program a huge success well do stay tuned at 5 minutes past 1 p.m. we will be relaying to Akashvani Delhi for the news in English and we'll be right back with you all with the program FM Super Hits at 10 minutes past 1 p.m. And yes, thank you so much once again from the bottom of my heart. This is your very own RJ Sam, the program Fun Unlimited only from the station FM Jongpi 103.6 MHz. I'll wrap up this program with the song called Jinkular from the album Jing Im, sung by Andrew. And this song goes out to all listeners out there. Do stay tuned and enjoy.

na parang nga nakabenta jong i daping in ya bentam na ginika jong ay ayam sniw darwai da i Anderson Warlarpi namar bangi miyo ban bentam ya ka jong ay ba pernai ka ba i kwa ban sngap tadapi nga sngo sngo si ban bentam i pi bingin dang ginika jong ay te wanam sngo i e sngap ginika jong ay ginika jong ay kan day kerpang nakabenta jong pi bangkerman rupa pin sngo tanat ya ginika jong ay.

kadul jurai ji kong lakimon pathau blai kating karen yanga polong ilajen parta jibakot jong ne program marun spakak tin hoit bon ki kerwo alani ki message ki klampoi let's see gadong jing thot kam ni len rega pakong san galom pe ye sab pe ye tip ki ai kata ka kentien ga bangia le mta si ban pandep hok kum bang jule man laga tayo aba e kikti ki gjat na ga jing puja palat nyong day ba kron mo KHRON kublai babu ga jibab ba e tno tno ngamte bi ga jibab ma shprang kublai shibon ngai basa el no light na boyrem bong ti kublai shibon ni pigi ba shimanta ba lesi kamle le de kampoi ki kro aur un reply so ya ka jibab ta si janmit habala e ki kti ki jat na ga jing ja than ni ong de ba kron palat KHRON mo ting ni leban penen kam ni ka kenting ngin sai kendo pat hak te te yo hak juga por polo na ka akashwani fm jongpi how she's pa lai pon re mega hat ke jura jong iba lucky star simle ka ba iker ting ka yin imei